Bahati anyikiriza entekaniza eno ngikangi hano maitu nkujukize nti maisaho atukuja nentekaniza ya emuka tukore inywe na batuzira mirimo yanye kwa ukana abarayire ni mukora basikali banyakuri mu bicweke bi kwa ukana ani ngamba nti Kibale kora na amani atulirizo mulizo waiti morongi wakagadi kibale community radio already nkulakura na ama kamu nebya mwikale kurungi deka tuitira itira nebu ndagaruka muntekanize bibu hango zija kuwa saha ina kuika saha itano kwa hati deka Big James amuna Lydia Kasuiti bakutwale omu maisu atalindira mpera abandindire. Good morning, shalom.

0: Ate mabuza nkera mulekeyo.
1: Yeba nangi.
2: Nakule madamu Fredi Sebata. Hasa ni ruga. Jari chuewa. Wile mukaria. Chibijigiri. Jesse Nantume. Fredi Sebale. Jesse Nalumega. Ena nikakosa. Hami nsengendo. Nabulia. Hali ya jisanyu. Bane mechewo. Si, yenza kengine musukuru wa mugema tadi ya skatumba. Kugambia shuru kwa Matije wa surule chuma. Paka kumacha. Tuliba kusura mungato. Wongwe.
3: Wongi okuse.
2: Abeka kumilo mwe.
0: Penta sibe mula jiwa.
2: Kugambia ndio wabile mungyo guwa musambu. Omana weka atukose ngabuli jo.

bagambire buli omwe ajja kwikwaho nataka ikirweo nataka ikirweo ajja kwikwa tulirize bwo kuba norra owektini sa minisa barugara ekya kora said za masindi hoima kuli bulambuli district no it is masindi yes ekya kukoro musai jonu okusanga manya irwaro e irwaro bakasindika miliyoni 5 kulikora batekereho miliyoni 10 no basindikire miliyoni 5 kyonka miliyoni 5 anang ncn miliyoni 2 hati bahabuze bisatu bikajya ndia eo kuata mpingo urabibalizayo kuli ati nkusaba okitinisa barugale ijakagadi na kibali nja kubaza binabani mutandike gambo ugu nabwa katuizira aa barugara busao na ambira atahike ijakagadi na kibali olioko batulegere kandi ajakuija muruhanga mwetekanize abakwetereza mwetereze ga